naita sereana tunga tunge ni mbula vina kakive ke munike le sara na ve matavu wale luwe viti o ni tiko I makai ke ke muni talanga na tiko wa ngande I makai nuita kanitale I teki tiko na ve kake le sara o ni maisotawa tiko I makai ngwanga nomi ndoni vengarabi simi tengi lamba ni mbula vina kakive.